0: on your trap. Set.
1: Won sare nje yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 FM o ti gba ko kini o si waju awon egbe n tele leyin.

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni Olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu bigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibade riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni Atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: gangan ni.
1: Empire your homes and properties.
0: Àwọn gangan lọ tagba ngaragada.
1: Ti mu ni don le don le pẹlu rọrun.
0: Lati damu la asibo.
1: O sọra ajagun gbalẹ omo onile ni Empire your homes and properties.
0: Bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo owe to sopo mọ ro le re.
1: Pata ore ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo owo le re.
0: Be si ni 30,000 naira o kere julo.
1: Lowo to fi bere sisan lodo won.
0: Irorun lo ba de lai lawuru junu.
1: Ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi
0: Empire Royal City and Park
1: ati Empire Sun City.
0: To wa lo lokuta community apomu Ondo Road Lakure.
1: O si se Empire Hill City agbaju alade idorin.
0: Bakan na ni won lawon le to po si pinle Ekiti.
1: Ni Kings Court ati Empire Flourish City.
0: Airport Road Lado Ekiti.
1: Ite ba tin fe nbe ni ke to ka si lai si wahala kankan.
0: Le ba don le don le.
1: Empire your homes and properties.
0: Number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale
1: ati number 2 Obanla Junction.
0: Nilu Akure n office won wa.
1: Fun ekunrere alaye ati badewopo.
0: E ma pe won sori 0813-065-9233
1: tabi 0806-734-6645
0: Empire your homes and properties.
1: Ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo.
2: E se we carbon lato de keji lohun ni Adebayo loruko temi je o gege bi mo se nso bo ile se Empire your homes and properties o la mi la ka koja be ka kiri orile ede Nigeria ni won tin gbo ko won to si je pe te ba ti ba won do ko te ba won darapo ni wahala kankan mo opolopo lo nbe ndale ti o roju raye boju society e to wa ti di tan gba mo lowo opolopo lo je pe ti e sa ni pe ewo e sa ma ba mi sise lo gbogbo e na aye gba yin ni le se Empire your homes and properties bawo la se sanwo wa ni die die to ba lagbara ti san tan ba je daji lo lagbara ti san laarin odun meta ni wa san owo le bakan na bawo la se sanwo o kere pe bere lati 30,000 naira o kere pe oni ele ti bere lati ma san boyin nitori na awon nkan ta nta nje ni role role nkan ta mu ka ku awon ore lo safran di ka ma se kini opolopo oko ati yawo na ti do ta ara won leri ma idea se a ni lo ra le bayi sibi ti won pariwo ni radio yi so pe awe owo ti yan fi call ti yan fi ra le ko le yan fi muti iro ni o gba to ba ni 50,000 lowo to ba lo fi mu oti bolo ti fe ri mi ti wa fi kole nitori na e je ka gbo oro sira wa lenu gege bi oko ati aya abi won na to tun je iyawo ile awon iyawo ile kan wa tun je pe ti e ni pe itri ja ni ma ide to wa ti mo ba mi ra kilishi bo ba mi ra asunbo ba mi ra gbabo ba mi ra wo bo ti o bo ko egbero wi pe ja ti e ra e plot ka wa na ma ko e mo ye ti o ga lukun rent ile bayi tori na e je ka pa kiti mo ra lasiko ta wa e ka wa na ka fowo de kan mole 0813-065-9233 nloju opo ti o wole si ile Empire 0813-065-9233 weekend lawa orisirisi party lo role ni gboro moye to busapo moye to fe lo gbe fa won sewo sewo ti won bo sewo to fe se bi omo loju agbo ko ye ko ri be ani tubu lejere ode ode gboro tan o se flanga flanga ka won alejo wa ki on le ko mo si kankan won ma wo pe ma ni bo se blue won to loju agbo se bo se ekile e ri ni nitori na iwo na dara po pelu le se Empire your homes and properties lone boya o ni ore ofe abi asiko lati ma lo si site ori opolopo ba so pe mi o le ma ra le ma ko cement giri mo fe ra le ni to ba fe ra le lo ba won bo je pe le lo fe ra lo ba won ni Empire your homes and properties won be ni number 2 Obanla Junction Oba Deshida Road Lakure Oba si je number 34 Iromu Street ni idojukoju Echo Bank Larakale wa ba won be bo si je number won ni ko pe lori 0813-065-9233 awon na ni wa tun ba pade nbe ko si pe boya a ra le tan awa gbe yin everybody next week e lo ba baba kan ni kini kan ta ma gba wele e ma je to yin se ri gbogbo iwe to ba so mo oro le yin papata e ba se nra le yin bayi ni won mo ko iwe yin fun yin ko si wa nla pe omo jagun gbale e ma so diga me yen e ma se gba kan me yen e ma te ibi kan mo le me yen no to ba ti ra le ta ti fun oni plus number ti e iwo lo ni be iwo lo ni be daada to ba wo se lori ile ìṣekúṣe ni ọmọ ṣe ń bẹ ìyẹn jẹ bó ṣe jẹ 0813-065-9233 torí gbogbo ẹ̀yà arìnrìn àjò tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́. edakun omo akure ni o ṣugbọn to wa ni dale aye ti wa lati ra le sa kure ti o ni si pe boye eni keni ti e gba o tabi kekini kan opolopo lo sise sise lagun ni dale asendi owo si aburu baba re elomi asendi owo segbon e elomi gan ti asendi owo si ya to je pe won fe lanu ni bi orin ologbo mlanu asiko ti wa sisile fun lati rale ko kole ko do le are ni empire homes and properties iye je bo si je be le apa be lodi keji lohun e ba da si kini e da ko

Eyin na je wo ta ni ebi pa ku lana mojo enire. Oba Dani Magbagbe mo dupe lowo re mo seba omode mo seba eniyan mo seba okore mo seba obere mo wa seba mo baruburubu ni wa joba mi oke.

bi owe na ni oro king sunny ade bi gbogbo kan se nlo loni to nlo ni were were ti onika loko sa nja gbogbo e mora ati joba ati aralu ati osise ati everybody sha onika loko sa nse to wo o mu nuna ti ese ti o keyin ninu iwe onidajo won ni nigba kan wa ko si oba ni Israel onika loko kan se to wo oba nbe nilo ijoye nbe nbe olori nbe nbe gbogbo wa na ni sugbon a kan se to wu wa ko seto eje ka fisoro se eje ma je ka ba ka ba lo je eje ka gbogbo nkan ka tele ofin ki gbogbo e ki o le tuba to se aye ta wa bayi awon kan kan jaye bi eni momini awon kan kan jaye family te tuto awon mi si wa to je pe e to kan wo won ni won se kakire gbogbo

I want to moshe she o na ni eri won yi won de won gbe orin won de Philadelphia, New York City, Chicago, gbogbo e arese pa ni ngba na lo mu ngba ti nkan si ti ti japa ti o ti to ye pe ton to ba lo le ibo to ba pada de ilu na wa fi pade ni airport. Sugbon mo le ni lo le ibo bayi to wa kan pada do pada sapo ara e ni o ati jo makolu a ko makolu a pade e ni ah oba lowo lo sugbon nisin tanu le nikan mbo.

0: magbe kuro
1: iwoye wa si
0: bene gbogbo yin na ni mo ndupe lowo e gbogbo eyin te pe mi la be aso mo rowo yin sugbon ko se bi ke ngbe call kankan ni aro yi gbogbo eyin te pe mi lati gbogbo bi te wa mo rowo yin e seun seun sugbon nkan kan ti mo sa fe fayo laaro yi ni pe ta ba sise e je ka te pa mose ti a ba de yole e je ka yole wa daada ha jere na eni ba te pa mose yo jere ise to se eni ba si ya ole o de dada ko jere iwa ole ti o ba hu nitori pe ati rere ati buburu ko se ti koni ni ere nbe o fe ke aspe o fe pe akiyesi si awon kan ti mo si fe pe akiyesi ni pe oye lo man kilo fun oni tobi eyo kan igbe aye na ni o ko ni kaloko wa logbon bi a o se huwa bi a o se se lotun losi tori na ibi ti nkan ba koju si e wo be wo se ole lo ye ki iwa ole lo ye ki hun bi abi iwa otito awon mi wa won ni ma ko e logbon ma se gba ma sa wo ko se nkan to le kani keji logbon o nitori pe situation ta ba wa o na ni o ko kaloko wa logbon mo bo ti aba wojo agoyin ki bi baba yi si ma pe oloye e lo ba mi ti siwaju de ba mi fast forward de ba mi fast forward orin yen de siwaju ti siwaju ojo ti lo lori eto bonbona.

je ke yin na ke mo se kini e je mo se kini e fun yin lo san toni e je mo re yin ki mo ja yin te ki mo ja yin se wi pe a si wa lori ti lo san toni bawo le se fi bi e se se enjoy e se en feel e se mo bo se nlo ni bi ta wa yi se re yin ni abi ki enjoy yin se se ni re yin toni abi enjoy yin se o it's on 6251999 mo e wa bayi pelu yin olo e mo bi mo se n feel tori pe mo e wa yi emi ko wa bi flesh mi you want spirit mi o wa ni uk olo mo e wa yi e mo po da ki o ma think big you know you have to imagine things you have to imagine big things you have to o mo rira re bo ti e ti ku ni akure mo ti e ti e ti e lo si akure airport ri sugbon mo imagine be ojo kan emi na mo lo uk mo e wa bayi gbogbo ara mi uk lo wa sugbon ko le ye yin e mo worried. Am I worried in tea?

0: ni mi o da ni baba mi eyin na ma pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen, opposite Oye Mekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mire. O samu o, 64, 60, 64, 19. O samu o, 64, 60, 64, 19. Alafi ara wo, ni gifi apia.
1: Eyo yanra oyokun ekitikete emi omo ni goroso ekiti ru moleke je bawere ni wele kiti wo fere rule loloka muro olorun abolusi dike wo fere television ni wo fere fan ni wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolusi dike eyo wo yo asan die kan de gba ne ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara so ti ye obe no run ye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo kan si o pelu number 0707484 3351 yemi pe le kan si 0707484 3351 so ti yo ya de rule o
2: hello se gbadun ba ko gbadun da